Kumachingaza, kumachingaza. Shina sa inyo falapa. Agata from